0: kenke afra hen fo ma nje to sum yi no etin sia ne kenka so ba akode ko no na adifo ma ne ka che Elisa se
1: asempa efriam
0: wani ma na yetis yeti ye ahunyia papa mayen verse 2 no mayen ko yodan ano na yen ko fa mpuna ma ko mfiri ho ma na na yen si na yen si asie baby wo ho na yen tena ho
2: Prophet, Bible say a difo ne mano. Eko wo difo Elisa ho. Asori

0: tra faako
1: e mo ni ho mhm ai wo so mo ko papa ni ho mhm enna papa ni se afi se mo invite me a meko
0: yes ase enna oba akoka ase nene na onko anko
1: nene onko anko
0: enna ase meso meko
1: meko
0: na woni won si mu ko
1: na woni won si mu ko an like

Ewadi ye. Wan fe yen fun so won ni ye ni. Ewadi anyi ye to twene. Enke ewadi da wase. Akra nyina. Otini ni mpa igbe mo tin. Echiche ni benche ye. Obibia di aseda mo ewadi. Ifasa akwanya iso. Ebi aseda ema wo ewadi nyankopon. Ewo Yesu Kristo dimu. Yeda wase. Yeda wase. Ewo Yesu dimu. Asempa FM 94.7.

0: de ane majin kwa betrama kuma mu ne di ma bra boso chome di wo kwa nguma nu na so pie wa ni onyamu a ma nyo yiraba ne da wase sawa jimi ewo yesu kristo di mu amen ewadi sha o se wabo jidi empa iboyi na watwisa jidi anamoyi bible se yedi akuma na ejidi na yedi anu apaye mu aka ako enkwa jie mu ojisa wadi wakuma jidi se yesu kristo ni ewadi na yesu kristo yonyankupo mba yonyankupo nyanefle ufo mba obeje wongkwa ti wafa yesu kristo si wawadi ni waje nkwa yi kruna uwaso ono bonona utiso no Omodi anepe asafu bia ana asobi bia omunchechele eno moniema yenyina no ejina Kristo so nefa hukoshe sa asafu mne chulo udi na sumu urade se ope se oni yesu monsu soa
1: Asempa FM
0: ufremia metro bebia yesu inibi wo ewo bronu na otiso ono eso Hani yedi esi Ewadi ya dumna Kristo ama Ochina babe tuwa ye mpa ebo yesu Enti Ewadi nishira bibri Onyo kese na unu mono Tine ni mchira Ahaye Asempa FM 94.7 Asempa FM 94.7 Paibu jumedi ya uti Eye jumedi ya yatudi se Otini ni mpa ebo yemu otini Se ye no ma bebre. Number no betumi afre me. Eye 0244-744-204-053-94-33-128. Betumi so so abo afore ya na abo so we see the edia fasa number ya so. Bra obo radia juma. Na ube ye enshira. Kuswama uredi unu ena Asempa FM 94.7 na Reverend Emmanuel Ejei ente biya odi Asempa mre ebe breu nti ma wafidi unu ena Asempa FM 94.7 na Asempa mre eba unchein bebiya ubiya eradi yesu onshua sumo huba anu wakao huu Oma dumne no sumao.

ono na otimi kasama epo asorochi. Sasa mwe no se yebeka na obeti ase epa obi wo ha wo hunu po me kosi na anim obi a minu ya ba free amano ne ba ye na me bank crying sabre nu nyan tu kwan na me bank crying na me ko empo ano no na mi hu esukese bia da wote na mi hu esukese pa te sepo na mi hu no bida esu ane me hu se ya yi pambe ya etini bu eno kura ope opesi anawe but epo epo o kompo ano na hu sa asro chino e bo a hey Francis Awua hey Dickin me ti won ka che pa pa pa pa pa pa pa de se wukọ epo ano na wohwese ne asorochi no ebubu firi mfimfi ho